0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay na bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli gi, bokki talibé, bokki rew mi, bokki adina, ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant ci turu Serigne Salih Mbake. Suñu mako maye ma tambalé ko ci suñu bokki njiti diiné yi nga xamné dañoo bok ak ñom mbir mi. Te waxtu wu nek ñu di fi toggo ay choona di ñew di fi am ay fan. Te lañ fa bayyi moy liñu fi fekk ci. Kon nak lolu cant gi mu yayo ma ngi leen di sargal ci ni Serigne Touba waxon ci wéru koor diko ndokel neko ahlan wa sahlan yow wéru koor. Kon yeen ñi ak seen xar kanam yu leer yi ci leeru yalla tabaaraku wa ta'ala yeen ñi ngi leen di ndokel ci bayit bobu. Fofu dana ma may ma wax tuuti ci tariqa tariqa den bu wuté ak morom ma ci l'islam wax amul aji makka julli juroom azaka kor ak shahadatu an la ilaha illa allah ana lu ci nek moy tolu bi yalla bi dafa yaatu am bëreb yo xamne ay jajjala di kek am bëreb yo xamne dafa noy nitu yalla ko ne nak fa la yalla yabal dalay jox jumtu way yu xeto ak lola lolu mo tuddu pare lolu it moy parti politique ci adin citoyen moy julit militant moy tade yaakar na ne ben parti bu wute ak morom ci constitution rew ma wala frontière rew ma wala drapeau rew ma wala hymne national bu rew xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax ci nang ko xam kon nak lool rek mo am nu sant yalla nak bi nga xamé né non diiné l'islam gi nu yalla jox bunu ko bëggono soppi ngir ay tariixa duñu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te bu ngeen ko setlo baat bu guddé nonu te benn tombu amuko fofu da koy gissé wax buma tay ñaari bar rek tombu ya bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab ba xam ko ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku taxé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam ken duko soppi ken duko waragi ken duko fabit diko mengale la nga xane yow ya bëgg mu doxé nonu yalla duko nangu ndax bo tombé ci kaw ñu ne la dindil amu tombu bo daggé ak alif ñu ne la dello ci la dëkk te julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru Sénégal yabal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yabal ko mu wax kat bi mu wax jëmé ko ci sëriñ bi jëmé ko ci bokk yi jëmé ko ci yoon yi ning mako waxé ni la ko koy jotulé té ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamné ño fi nek représenter yeneeni parti yeneeni mbolooy adina accord diplomatique bi nga xamné mo nek fi te bayiko ci rew yu bari no ngi jaarale ci yow itam ndokki li leen di serigne bi di ndokkel na nga leen ko jotali yeen bokki talibé def ngeen li ngeen wara def Serigne Touba wati na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digge ci ñu wala nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek waxtu wu ngeen xewle mbolem ñi ngeen bokkal l'islam dañu ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag na ko wax waye hajj mu mujje def dako ca bamu ñet yoon mune lunay ab julit aram na ci bepp julit deretam alalam ab deram deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara da di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara ndax lolou tuddu yaq der bu kan jekko alale moromam wala mu man ko ko aral mo bañ ko def tour deret nak serigne touba dane waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi lore niki jitt ak jam bokul ci sama bir serigne touba momu nak dafa wax ne luma way jappi ludul khadim rasulillah ak ndofal ko yobbe ca ko yakar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggeyele loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ca rawdatu ba ci madinatul munawwar ta yawmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem abul hasan azazali laqna ngërem cheikh abul abbas ahmed atijani laqna ngërem رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين المطبعة لما كو فاتو من الخلفاء الأربعة ييب گرم نانكو ña top ci ñom te jégué yalla ñepp laqna seedi ngeerum mu tek sene ba taxna ko xane neexuma la sama mbir neexula man sa mbir neexna yalla neex yonenti bi neex nit yalla yépp te loola doyna mo ministre bi waxna fi legi lu doy ci ban rapport bobu mi ngi nek la 25 octobre 1915 antoine momu waxna ci lu bari ci yem serigne touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo touba bi ñone won serigne touba dañ ko fi def te yaay wut ñafay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakket ma nga tabax serigne bi naw waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang serigne touba dema neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gatchi ñang ne ko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne nañ ci sakki pexe ñu wut ben touba bu tuddu fatina touro yabal ko ngabu mu difa jangale waye amu fa lu mat wer jeblu ci serigne touba ne ko dama bëgg tuddu sew tour ñu tudde ko ahmadou bamba mbacke waxna ne masna yi ci serigne touba djourbel dang ko ci gis mu ñew maneko muneko man tay do yewuma le service dano baxo buñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg serigne touba ne ko defaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé neena fekk bayam donné na ci mamam ben cafetière bo xamné guerre bi amon digël ci France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc neena kérok la ko mësa génné tangalou ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukeru su bek sans borom daf mako téré tel ci ngamay woutal mu yoni boyam ci marché ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukeru gi manan serigne touba nan café guñ soukeru gi ba nopi tek ci lenen ne ko kop bi ma nané denc ko té bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melne mom dafa xam bopum ndax ni ñu koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu odip ak bu frouet bi dalay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amul ndari bi xeb lola sa bop ba nga defene ku jog gën lolit bu mu dal magal touba gi nu nek yaakar na ne ambassadeuru Brésil mi ngi waxtu wi nga xamé ne yeen nga dundal seen magal jang alcorane joxe ñam tuddu yalla julli ci yaron nabi sallallahu alayhi wa sallam ñomit ci lam doone seen aada nya ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro té li ci ki manu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp té li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox waté ndox yi day dox sécurité yi day dox loolu lu doy ki man la té ay fan lay doon ñu top leen ba woor né agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ñeppay sonu ni ngeen di sonne yeen julit ñi te yeen nga yaakar ci li ngeen may sonna lo xane ñoom yaakaruñ ko ci Serigne Touba mi ngeen tuddé serigne bu mag bu ngeen démé ci CDS asiatique amna fa pakuf souf bu tuddu Tibet xawani rok Touba ci tour am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu Daram Sala nu rok Daru Salam kako jité ñu di ko wax Dalai Lama lim tek ci Chine moy serigne bu mag bu len xet sen bop da ngeen ci japp te baña xet kene mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekeuti kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba Ndiarém table bi woni fi ñi jëm bindu Touba mbacké la bindu waye kenn jëmul mbacké Touba lañ jëm ki joxe météo du fi diiré ci bir carte bi Touba te ginaaw Touba waxuma njambade damay leral ngirum yalla ngim daf dul nangu bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu kenen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba li ngeer fatik yoy ngeen gis te fi ci budé population 2 millions ak nangam ño fi Sayyidina Musa bako firawna mere def ne l'obélix biñ ko tuddé won monument yi ngi don bind ay turam nañ ko effacer te genn ko dëkk bi waye xam nga lu ko ci yalla fayé suuf sepp wa awrasallahu Musa wa li qawmihi al arda masharq al arda wa magharibaha lool la ko ci yalla fayé xétam bi ci ñi gëna tedd lañ bok firawna keen gisatul mbokam Serigne Touba da ngeen koy dox ci reum yeen talibé da ngeen di nango diru li ngeen doon jepp lu gi gëna reuy ci li ñi wax ci mourid suñu borom daf ko wax ci alcorane ndax ci jepp lu boy ma ngi ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def takoy jangal rek la ni ab lire di def ndeyam diko jur la bayyi ko mu defar ko lool la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lol la alquran wax yalla dafa jinne mangi jinj ci sama mag man yalla ne yow muhammad ak luñ la mana wax liñ wax du deug li fek diku ñu nela jeblu nan ci yow bayinan la sunu bop lolo tax Serigne Touba diglé djébul li ñu tuddé sujood doonako foon loxo la tuddu waye même bu tudon sujood yalla bimu bindé adama def né nañ ci sujood ñepp sujood ci sayidina yusufa dafa gënt fukki bidéw ak ben li sujood ci mom wër wi ak jant bi di sujood ci mom lu guddul la waye fa mujju dafa am ba bokkam yépp dajé ndeyam ak bayam mu tegg len ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam yak ben tambali di sujjot ndeyam ak bayam ni jog sujjot kon xana ko bokkal ñu di yonent bu kenn warona baña sujjot ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñoo gëna mag ci adina dañoo jog motax mu daldi melni 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolou yep da fay mag di leral tariqa ak yi ñuy def fi jëkku ci ñun li jëk am gannaaw yonent bi ci ngir moy abi hanifata ci juroom ñett fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw juroom ñen fukki at ak ñett shafi'i gannaaw témer yaa ak juroom fu ibn hanbal gannaaw témer yaa ak ñen fuk ak juroom ben hadisi ñi dajale ibn ishaq mo jangal ibn hisham sira te sira yi ñi jang ci senegal yépp ibn hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna témer yaa soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqti wal junayd siqti moy nijaay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel ye dañoo den ñom ñoo leral sharia ba xamne shariatu da fay and ak haqiqatu shariatu kesse moy sakedu amuti xera haqiqatu moy xere kesse yu amul saked waye lu bon xer dana taxaw mom bo amul saked saked nak bo amul xer dirul taxaw waye nak dañ leen di boole ñu dik ci serigne salew ñi nga xamne nak ñoy bokki julit yi bokki woleere yi dama leen di sant ndax nañ wara mel nañ ni ndax dañoo wax ne ko yilifut ko ne sa nawle la kon nawlonte lañ sekk ñom te nawlo nañu serigne salew te japp nañ ko waye nun yimu yitt nak dafa am nun wara jëf leen ci ak mom ma di leen xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen bal ma ak dem yi kenn do xolou dem xamni ki dem la da na ci biir fekkene xamul lum sawa yi nek ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci wèr wi kenn du len xol xam te ma nga ci ñom ñi dem ci wèr wa ki ñew kon Serigne Salih noyaay bi woyef bi yermande ji buñu ko top nañu am fuñ ko yam nañu am fuñ ko yam ndaxte sunu borom dene wa man yata'adda hudud allah fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne yit war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokale bimu ko tere dafa wax ne ma ngi len di leral li tax ma bagn kuma bokale te ci yeen la koy misal ndax nangu ngeen lima len may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko bañe ni la bañe may sama ngor bi kuko bokale ak man kenn ku ne na set bopam nam beugé kuko ar nam beugé kuko may jam nam beugé kuko baye ak bopam mu haatandiko ñu xamne da waxut way beug nako te kat wala dani bukki beut bunt bant ben beutam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ragal mbam ndax mouride du ragal ciow ciow koy yegg fu ciow amé yoon yu yok kon lolu moy serigne touba lolu moy talibé ñi nga xamné nak dañu leen di tuddu serigne touba dañu war waxtu wu nek diko dello ndukkal amna lo xamné day xel war na ci dem nga am lepp ba ku ko meuna am day ñew ñaan la ko yalwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit mu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis muy fess nga fatte ne ya ko ko sarax topati diko yalwaana ci lan ko sarax won war nañ koy wattandiku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh
2: amnu ben bëgg bëgg wala ben yitté wala ben xëmmenteef wala len ben jull turu señ ci wa
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yeah.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lax laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: jere ngeen jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure dia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babakar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
2: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ jité wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
3: wa soxla bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yeungo ci ñaan waaw da la ko leral waye dama am touti lo bu ga leral moy nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré wa ci alcorane fofu nak fi la teud bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bo gudi ma yéwo ñu tektal ma dama yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mu mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci bir loza amna ñoo xane xawon na yeem ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu señ dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinc mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neewal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne ngal ko Serigne Saliou waxe ma am ak Serigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Serigne Bashirou Mbake mu Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al ñama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy uma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so ma joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yégg non la yaangi diké ci wal
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wadjal lay am net wadjal lay la wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wërmu la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadjay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben medan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbok mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na nga waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne ko sétaloy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu de walu kayit mu de walu yaraw yu metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétalo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dunne la yalla la koy jox bu taxajol bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko de do fa dam ko de so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man man deug na man la ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem am kay ma ñew na andi jinu bobé wala diiwu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëri sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sa bob gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sa bob na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama nour wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñoy def geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erad waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxe melni la fa ngeen bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ca dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal lako
2: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wañu ko leema na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale sa keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defere yalla nango naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay def nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cardiaque gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag fi to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xal ñu ko taxaw ci walu magal kass rayab gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacké momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziar khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu re re re re

0: Mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram direction bu institut islamique franco arab serigne afiya bousse nek ci touba bustanul arifin barabu serigne afiya bousse ñoy nuyu ñep di siaré ñep di sant mbollem wajuri do nga yi ci kulité gënal len wolu ba jébal len seen doom ñu len koy jangal ñuy sant yalla bu baxatem ci résultat yi nga xamanteni yag na len ko may te examen yi wessu may len ko ñu am 100% ci mbollem l'examen yi nga xamanteni ci amon nañ ci candidat muy certificat ak entrance 6e ginaaw lolu nak ñoy yëkkati seen cadeau di xam leen bind mi année scolaire 2026-2027 fos yéene nañu ko door 15 septembre 2026 fos yéene ko wéyal nag ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 ñu fos yéene door njàng mi école bi nag mooy institut islamique franco arab serigne afiya bousse nekk sa touba bustanul arifin barabu serigne afiya bousse école la boo xam ci franco arab la état bi itam reconnaître na ko ñu ciy jàngale programme bi nga xamee ni moom la serigne muntaka mbake teg ci dëkk bii di touba am na jardin am na cycle primaire ba mu mat sëkk képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 77 775 17 43 wala 77 434 33 15 inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo depuis ak programme bi serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid teg ci dëkk bii di touba mbake franco arab bu am solo lool état bi reconnaître ko ay jàngalekat yu am qualification expérience ci wàllum jàngale yar bu dëppoo ak yaru xadimu rasul lépp moom la ñu fekk ci institut islamique franco arab serigne afiya bousse touba bustanul arifin barabu serigne afiya bousse direction bi ñooy ànd ak mboolem ña koy jàngale di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
1: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox manako dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bu ñewé nak la ko samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yeem ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobugo marché bu bess andiatu señ dara mu daw wax ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa dara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliw mbake ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan mom mi neegal señ fall nekkal señ touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme ne la ko señ chaliw waxé won ma am ak señ bara nak diko wéyelé daara yoy ba señ bashirou mbake mo aladji fallou mbake dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa señ touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mëna tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk lolu ya nga di ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo lé insha allah dana sabar mbir ma way suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na a dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yengo ci walu ñaan
2: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna don rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dama la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiyaja ne ma li la amé sarax na dina la ko ne sarax na waye wéxal da la am duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw in fakku mu jot kayro ba pare ma doone ko setaloy dox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mara doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew lo nga jox nit sax da koy def ñu ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëlëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga ne ko do fa dam ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñal waye ma ab jinu dong la am te duma dam am kay nga ñew nga andi jinu bobé wala diiwu te ñew wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dam waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tut lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci yalla dal wax deug yalla tigu mu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi mi lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi

0: Dinkan deb émission bu am fi ci radio Benno FM 106.0 alterné bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lool Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg mu neex leg mu nakari lu ci ñew muy ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan li lèr ba lèr bo bëggé tégué rek ci yoon wu lèr yoon wu jup déglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 alterné bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeen and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Dinkan émission le bo am solo dé ba tax sa su nek duma tay di len wax né way bu len ko wouté ben yoon
1: bamba né Allah sahabati sanati kulli la nuran bi nuradi sama
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: sax to yewor delu ci xel ku bi sa beut war nga recc lol la raw ndax bu tuñu ko dabat li ci kër nga fus ko yene baaxal sax ci yene am sa terex tay sax ëlëk war moy ni ko am solo su mborom ko tanye ci jamono fer di xamal do adama ne jamono lu ama am solo la ken waru ci neenal ben seconde rumu giñ ci jabo ne né do adama ngi ci carte ndax jamono ji mu wax day gën lo ci xel nit ci jabo lañ ko solo ni mo waxe ben yoon rek la ko nit di am te bu jexé jex mo setti ci ñi ci nek ci carte gi ga ñi nga xamné gëm na gëna na leen gëm na gëm na rek bu gëm di wona ngo dana yalla am na nangon ne mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam tonul sax ne ba ci ko bëgg jang ba wattu alquran tonul sax non am na la ko sew ko xamne ben tambali gënu ko soufé ñi ko gëna soufé kenn konté ko muy tambali du dara ki gëm ne yalla am mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu wax deug la sum nanguna kon iman lu ama am solo la dañ ko waxtani ci biir mu tek ci wa amina salihati ngëm rek bo fa yewé doon ndax sun borom dafa santane ñu gëm dafa ne ñeen ñu gëm def leen nangam bayyi leen nangam kon wa amina salihati def ju baax ci la bokk dañ ko waxtale yamul ci def ju baax daf ko leral yok leral mu ne watu asaw bil haqq watu asaw bis sabr moy leenu dajale fi moy leenu fundi fi moy leenu bëgg waxtane itam ñi gëm def yu rafet mu boole seen bopp boole seen xol dénkante ci muñ dénkante tëkk muñ kat sallallahu alayhi wasallam neena mooy kenn wàddu ñu ne xam ngeen ne ni ñu tere lépp ngir na mën ko bàyyi faw nga moom li la lépp la nga mu metti waaye mu ne tax nga mën koo def ndax mu ne wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dëgg nag mooy mucc su ko xamul tey da nga ko xam ëllëg dafa nga koy xamee ji du la gënal kon dama adama itteem la war a nam jeex si itteem ndax nekk gu gàtt gi muy nekk fii te lu mu am fere ëllëg fii la ko jële ci nekk ba gàtt gi kon war na farlu lool ba feesal jamonoom dell ak lu baax ndax sàggan ni ñu koy faral di bisaale ne di dund jundu bàyyi may yam ak ñoom mooy boo soxlaa rek fas yéene mu faju boo xiifee fas yéene loo fexe loo lekk boo naanee fexe loo boo maree fexe loo naan boo gëmmentoo fexe foo tëdd ba nelaw fexe nelaw boo ñàkkee mut fexe am kon mais su ma bàyyi ma yi ndax ñoom itam ni ñu aajo rek la ñu ñu loolu mooy dund bàyyi ma mooy dund gi yéex si dund gi borom mooy dugg ci bàmmeel di di ñu nekk fande du añ du reer du ndekki ba basaa di taxaw bu saa taxawee xaq yi ñu amal jàmm yi te war leen koo fay du am lu mu leen fay ñu teg ko seen i bàkkaar lu ko lam leen xaq yam leen ameel muy ci perte adduna ak alaxira wala muy àgg ko fa am na bari yu nekk ci diggante bi kuraat yi am na tub adduna ngi si waxtaan kon jeex si itte ba ne la nit ci war a nàmm ba mu ñaw lu fa si yéene dara bañ koo raw te loolu mu ñu rek la ko defee la koy defee te nit mënu la jang ndax kuy wagn ni do tambalé ci fukk wala témet faaw nga tambalé ci dan ci li nga man moy ci yow nga diko def saxal ko leg leg nga yok dañu muddi add fo xamné do yit do ko yek ta do son waye bo ni damay nit bu meuna def lu bari wala damay nit ba feex ta xam setané ngox nan la ndaw nga nigal bay ma ko la wax né da nga rek bam da nga ma xam nga kan gi fi jégué kene nga da ngay nepp man ñak nga da ngay nepp am shaayir bi dafa wax ci do tagg na ak ñu gën ci tabbi ci do adam amne ci lik la law himamun lamun ta likbarha wa himmatu as-suhra ajallu min at-tahris amne ci te yo xamne mom ay citem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yebe ci te yi gëna taw ci amé ñu gëna mag jamono li lay war do adam ko am yu wara gannaayo ba dugg ci xare bi nga xamne mo dindam gi mu fasiyene dund ci aduna ba mu jeex mu gal rek la noni dafa bari bakkan setané banex aduna kan ku ci nek taxaw jall fas da yene xagn ak texe ak jamm ëlëf ba dugg ci ngam bu deugal ko xlu moy way fa sa bop nga xamne do aduna du dara dama dama ci nek ne ñaari malaika ko yew ci boom ci ko ci nek japp ci bum waxtu mo reey reey lo fi ci suuf xecc mu daanu waxtu torof lo way waccé bopam fi ta ko xecc mu jëm ko mu yek yekati ko kon ko xlu ak baritu kana ko tu bakkar ya minute mu fa am bakkar sallallahu alaihi wasallam neena di len jek lu man tay ben bis na ci jek lu fuk témer yoon waxté né riyan rek waye ñu ngi gën xamul do sama xamul bakkar ya xura nak la ma taqaddam lam ko ma taakhara kon ci gëna farlu gëna mëna watandiku moy sax war na fum tollu bu jéggal ko borom nak gëna nak fo xamné donc ak lamu laaj la tara jam laaj lam na gam ci laaj la kett ngam ci laaj na sañ sañum bi laaj kenn mënu ko jox haa ta lu ci manki manki nga da ngay ciat na bu kilifa bu mak yi gëna fonk bu toba fi rek da fa fay dal rombo ko do ci pacte rombo ko te day mo ne am da droit da ngay xene bon dafa am momit lo xamne droit lo ci wagn rek wu na ci da droit man nga ay haqam kon man nañ ci dal ci takko rawati nan ku tol ne yalla la xamne kon ben xefilu beut wax jëm fitte wo len lu dul yalla lu jëmul ci dinaay defal ba nga bëgga jamu yalla rek togn nga lolu mo tax ñak bakkar amul dañuy wax ne yomal xiyam yalla yaay xepté way fofu du fa doxum neen waye nak bop dina fa doxum neen amna ñu yalla jéggal ba nopi xété ñi ñu amel haq fay fay leen ah waye lool lepp nak ñu ne ko xatul xataat li arab yi wax ñu ne ko xatul xataat laaj na ciono bu mag laaj na fitte juri laaj na farlu laaj na farlu ko nek ki nañ dikkat gis ay di bappa te itte woko taw baña xol ay kan ku ne am nga ay ngay إن أبصرت عيناك عيبا فقل لها فلا تبصري يا عين للناس عيونا لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورة وللناس عيونا سبتي بوش بغي خول أي بكنان نكو سبتي والخول أي بكنان دمي عند المصيبة من مي أمنا أي أيك خولك تلما يوي بوش تدس عورة دوف آدم ينان am nga ay awra kreem ñu am ni lamine am na ñi ko diko gis am na ñi lamine diko wax fexel ba di top haq waye yow ken bañ la top haq gis ay bi morom nak te gis lo sa ay bu bop ay mu ñu ko gëna mag e jure re ngok waye ni ma ko waxe aduna xare la bo ci duggé ni sallallahu alaihi wasallam ne diine lu jappandi la waye kuko bëgg téngal rek yaay ndaw yalla li nga attan yalla bindé na doom adam bindil wo xamné li nga attan boko yéno bu ëllëgë nga attan duko ëpp da ngay dem ba ag fo xamné da nga ko waxtane insha Allah waye li nga man rek ci nga tollu bu ko sagane bu ko lém def ko rabolé tek ni mat sekk té gindé mo la lepp moy tax lepp ba mat lum and rek lala yalla soxla wu ko tagil moy tagi ji ubi aljana moy tagi ji nga xamne moy fuddu funtu taxes moy taxam mucc moy joxe barke moy joxe ngeureumal yalla yi bo ko ñu am xiyam ak ay angari jëf yu fess suuf ci da ben teggin neew ci buñ ko set tax ben ko set teggin dafa ba ko bo le teggin ak yene yu bindef yeb li nga yene sa bokk yene ko ku nek bo bele sam dibit ci ma togn na ma la tax tama non la wala xagn na ma nangam yow sa bop yaangi koy sotle sa bop yaangi xex sa bop dimbele ko mo ndax bop waxe lu ñaaw bu ëllëgé mu taxaw la poñala ndax dang koy amel haq kon sa jaamu yalla dina jaamoon yalla yaangi koy jox la nga nay ci sa yaaba ci nga jaamu yalla da xamulo sax yalla nanguna ko ndet bu ko jox kenen bu ci gogol lu sonni ci borom jox kenen wo ba wer ko na dama xam ni fakati ko jox kenen musse beug na ko mar julli def li nga man lepp ci selal julli gi ak tewlu ba yalla bindal tiyaba ni man la nga jox ko kenen ken ci gëna bari sax non lay doon dara gënu ko metti dara gënu ko metti kon nit ki bimu amé ay waru gar digënté mom ci bopam way ci digënté ñaari way ci lañu jitu ciono yi fann ci mom bor lay mu wara fay ëlëk da taxaw bis da nga xamné moy yama yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli mri'in minhum yama idhin sha'nun yughni bis nga xamé né bo ci né sa bok ni la bokal ndek bay sax da ngay daw tax no bokal nek ci aduna sama naam amé la xaq yo xamné da na ko fay yotali ma am deema nga daw seen sa ay taw seen sa baye taw seen sa soxna daw seen sa doom daw am nga lu la lay seuk ñoom ñoom la leen doy seuk bis boba jaar na xalaat leg leg ko fatali ko tan sun borom tabaaraku ta'ala sallallahu alayhi wasallam neena du boole ñaari ragal bukk ti nit ñaari ti kep ko xamne yaangi xalaat seuk ci tiit wala di ci am nakar bu ëllëgé do am nakar bo ëllëgé do am tiit waye ni dima waxon rek ni dundu baayima yi do xalaat da ni dund rek nam la nexé do bayyi dara ngir yalla do def dara ngir yalla wala ngeen ngir ci bu xat fi xalaat ci su bammel ak lënd may bammel bu duggé ci bammel day leer da def fay am jamm diko faalé wul nak bu ci duggé lepp la fay fekk ndax ci fi doom adamay yu bon yi safara la yu lakké yi ay jani ñangor la yi ay jitt yi fete yi ay gayne te jaan yoy mo xam jitt yi ak safara ci kat bokku ñoo jaan yi jitt yi lu tur yi kat waye ñu mo ñu sax ndax téméri jinni jitt fete ndolo ci sa nagu bet bi mo gën jenn jitt yi rek rombal ak ndangaram xeyñ la walla def yi nga xamne buñuy tek buñuy duggal jëm ji ci bannal ñu diko arawti ko ndax yakamti lay jëf yu baax di jëf yu baax rek la jamm day am waye bu dul mom day day war lo wal day war lo kon nga wata liko haqi ñaay waji la nga ko wax sa njapot ki la tax da nga leen di amel haq ta doom ci do war nga ko tudde turu yu baax ci islam boko tudde tu xam dañ koy ree ree dalew wala ñi diko ko mokke wala ñi diko ko xébe bu leggé da ngeen layo ci turu mi bu ma dé dal jang da la do ko jang wéul xéame da ngeen layo boko waru ne boko yar ak yar ñu tam sagane ko mu yakko sagane anando nit ñu bon ñu dëng ba lolu indil ko ndëng dé ba indil ko taxé di ëlëk bu ñu taxé bu ko ñala da mu ngeen layo mu yéla dañuy xalafa sey rafa rafa rek jox ko wala ñu ay ñaaw fiifam tek na kon haq ngok yo xamné ma taxay la haqi bo am haqi bari na waye dama bi dafa da ci ni tax haqi dekk do amna haqi dekk do da yaat ci nga bokal keur ci nga bokal gox ci nga bokal dekk ci nga bokal rew non mo ana haqi mbokum diine non la tax sa mbokum julit boko xamale lu koy jagn waxul yo ko mu sak ko la nga xamal ko lu koy lor waxul yo ko mu watandik ko mu ëllëgé dang ko fay haq joni da neñu nit dana tok ci jotaay fa julli jot mu rotti ko dem julli ci delu saat ne ba xamal ñu yeen waxul dara lu xam la ne waxtu yu jot na bo ligé def ndegam ak yoyu lañuy topante ak ci yi ci def yi kon muy bokk na ci gannaay yi jitu ak fatlikou deer lu mëna dimbali nit la sallallahu alayhi wasallam amna wa ci sahaba yi daan tan ci farlo ak jamu yalla am ak bu ñëre ni di ko tant bu ne waaw nakala koku defat fatlikou deer yi ah buñ ko deg daal mu di ko faral di fatlikou mu ne ko fami mu ne fa ngeen ko tek kon neeku fa fa ngeen ko tek neeku fa fatlikou deer fatlikou yi say bakkar day tok jota ay fam dong mu sak ci bes yi wala ci ak ci jamono yi waxtu yo xamne day net mom dong delu ci la nga yoon lum sadanon lum jardon lum amel nit ci hak lim amel nit ci hak te meuna ko dabatal mu diko ñaanal bu joomé ba jëw ko wax wax ay rafa rafa tan tan ko bu de ko fi joge bu julé ñaanal ko wala mu julit ñaanal ñi mu amel hak ñep dana wañi hak yi bu ko jéxal nit yomul xiyam nit ki na gis ay ñaaw ti fi bokkal mo koy jeriñ waye ñaaw ti fi keneen da koy lor fexé xam ñaaw ti fi bokkum diko delo ci ko delo ci ci xaram diko reccu di watandi bi set mi ak mom kep ba nopi tamu tanaleen yalla def mu tanaleen bu amul won ben dërëb bi yalla wan ak yalla wan rayar tam yalla may ko jamm mu fatlikou ñi nga xamne ñattal yi seen ñaari ba ci dañ leen di wax ma wala ñi param du fatlikou ñi ra day magi jëm seen ci may leen ko ak fatlikou ñi nga xamne amatu ñu ay metti gëna bëgg ray ba suñu sañon dé lepp bako fatlikou da nga sant yalla waye fo jëlé sa xel tek ko ci borom milliard yi noot musiba dal na la doto sant yalla doto jaamu yalla ak ñakay dëkk ci taxal ngay mebet rek bu yama xamé nga am gatti gu reuy wéré ré ko na fasali gu sa ayibi sa melo yi bu fekkent nek nit ki sétna bopam bu amé xel ben na man dafa ma tayel wala man dañ ko bëgga dina man ne ko bëgg dara dara non day manam ko mo ngi ko wax ci wala ko xamné ku la togn du tut rek bala ngay am jamm dal fayu wala nga def ko lenen lu metti wala dara do balé mu yu mel non nit baap wax ku vindicatif yoy yeb ak bi sak ñu ay bañ te bañ yeen gi du dara luddul lo xamne li sharia santu la nga bañ ca kenn ak sharia nim la santu nga bañiko nit te du doon bañ bañ da muy jëf nga bañ waye bañ no jëm ci ndax xamul bu lu jëm ji mu ci daan ko wax da na ci kon farlu fatali ko say bakkar ak say ñaawte te farlu ci jëm ci amu ci nak yim ko tu bu ba yim ko watandiko wasi tigi jëm xam sa diine daan waxtane xam sa diine ta tambali ba newon na diine moy neugal ci nit an ci nit ki amel lepp ci nit ki meuna ñakke lepp bu ko ñakke waye bu xep ben lim bindef bu ko xep gañu bax ni loolu lañu gënon na fonk ay sayyidina jibril alayhi salam sun borom mas na ko ne demal ci aduna ta xet ca ko xamne yaatu gënne indil mako waye nga ma indil ko gën mo wat su fi juroom ñaar gisum num lepp lenn mu jappane mo gën li nga xamne gisum dara ba telo def dem ci sun borom ne ko abou malik ma sant mu gis ben xaj bu de ba kulli ku ba yah ya def sa mu ni wa te ma fakki kay man ko ma gërum tete dara ko baye da yem na ko fa xelam dal fi mu baye bam deme na sun borom gisuma da luma gën mu ne ko gisula dara no gën dedet waye delu ga set bu baax bu dikati wor woni gisun dara ñu xaj bi mu ni man kon tema indi xaj bo demé xeyna xaj dina may laaj li tax xaj bi dem ba res ñenti asman bay dem ci juroobe ba xelam dal lu mo ci ko nek ne ko ci suma dara mu ne ko ey way ni chaaxani demal la ra wax dama la sant nga dem indir na lo gën wala ko gën delu ci wër wër ci xaj mu ko bat xaj bi ba ci juroob benelo asman xelam dal lu mu sanni ko dikere ko man dal deug deug ci suma dara mu ne gis nga xaj bobé boko indi won ngeen japp na ya ko gën la amul ci ngeen dina ko far da kay ni taxol bi bokku bo yaakar ni yaa ba noko gëne mali bi boole sax defa do ma daral way jëng ben ñeñu amalo ko bu yow ni sa morom du kenen kon noko gëne nit ki kon ndax fi nga faral na ko wax ci ay waxtaan ba tay ben wal yu bo xamne dafa jaar ci yoon xat ci def lepp ni ban ak ndox mu dajje ak ben xat dal di yek ci ban wacc ci ban be ci xaj bi jall tali bi to kon ci mom ne ko señ bi di def day na war jaaxal ñun de xaj bi mu ne xaj bi dafa na gën fuuf ta amul ben bakkar sun borom tok ko jëf te man xam na ni fess na ci bakkar ko amul bakkar mo gën ci am bakkar non moy meraw ñi am xel gañu baax ñi xam ni ti yalla lañu buñu xet kan yi ci xet dara oo jangé qasida gi ya sahikun yashtaghal kullu ahadin la jismu waram wi wax nan in tahju annaka mufaddalin ala ahadin qabl an-najati ghadan min ayyi insani fa'lam bi annaka zu jahlin wa zu safahin wa ja'aka al-'udb wa istidraj shaytan in rabbuka fil waran min hatim min sharri ma tadun sharri min tawjal bu fakkene japp ngene ya kan kumu dal ka ëlëk ñu wagul bëgg mucc mom alko na la woor ne ku reer nga ta ko dox nga té nak li ñu wax ujbu moy naw sa bop dikkel na la té moy yees ci wasta dira ci setan setané jey na la nax na la non du musu yalla musu do yalla ci yoy ma tuddon setané ak yoy té bi waran mu ñu ñu sharri hasri ma sami tuddi ak kon dem ci fek mu ngi dunni bari gëlo ci xalam ci bari bu ma xef kenn ndax bari na koy xef fekk na mo la gën ñaari téméré yoon rabbani ngi dañ wax kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada bari na xarit yalla bu nek ci di def jëf dof ci fi tof manam nek ci gëreer ak ci xaal bari na nonu yalla bo xamne fil aba manam fil ibadati mu ngi jaamu yalla mu waxe won rek ne man nañu fek ci biir jakkay yi ay nonu yalla fek ci mutu bu sangara ba ay xarit yalla way ndax mu ngi rek nit ki rek fi xam bu mujju lu mu dal waru la nalu te bu amé xel xelam du dal mukk ni gisé kon sunu borom tabaaraku ta'ala amna jam ñu farlu ragal ko lol ba nit ki ragal yalla iko gëna xam ku gëna farlu xeyru mujj da nga lay mujju iblis ñu tagge ci bon ba naka non tufan de xam ngeen ne ku ñu wax bint utbata tin ko moy yaay mu'awiyah ibn abi sufyan mo ta soxna abu sufyan bokk na ci ñi gënal na bañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gën koy soxa rek bokk na ci ñi gënal na bañ sayyidina hamza tax sayyidina hamza mo ray bayam ak yeneen mbokam yu bari mu bañ ko ba nga xamne da fay neex la te ku ko royal ñu ñu re sayyidina hamza mu dik tak fu mu tedd mu xof nokki xof tu ñi xof tokal ñu xof mari bëgg yi xof loxay xatti biir bi génne res fi diko ñëy ndax soxare ko rek ak bañ ko nga xamne kon mu ngi def li gëna graw li gëna reey xarit yalla bu tonne hamza xam moy sayyidu shuhada ni ko sallallahu alayhi wasallam waxe bu bëgg ba neexal wahshi ni ko reey yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne re sun borom du boole mukk derek hamza jojje ci biiru hind ak safara kon chaay chaay gi mu doon def ma yalla bal mu dina nek ci sahaba yi lolo ko texel lolo ko ñu fu ajjana ndax derek sayyidina hamza gi jalle ci biiram ya ci kutum gi bu ko boole safar mukk ni ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xamni kon sun borom biiram kan war ko naago ken mu ko xamni ki daf koy jox rek bokkam ak lepp tay top ndigalam diko ragal diko yaakaar ci tollu rek waye mu lo xam mukk li ani lepp mu nek ko xamni ni ko ni indi bu ci akada momu di mu def lolu ko dara la ko wañewul dafa jek ci mok sofia safwan ibn umayya ci mbestam kaaba ga fanteli ko xare padre bi seen xarit yak seen mbokk yi ñu reey yalla ki ne tay jine yi bir suuf ak gën kaw suuf manam di dund ci kaw suuf deñ suul la ko gën ngay lu wax ni man day safwan suñu wone sama ci bor yi nga xamne buma dée wacc leen ñu tumu ranké la fak sama jaacc ci dem madina ci munawara fakki muhammad sallallahu alayhi wasallam ray ko ne xamna bu ko reey bu mucc way kon buñ ma reey ñi mu fi bayyi dañuy tumu ranké safa ne ko gattul na la lool lepp te ndibot yépp dana ko bolé sama ndibot yar ko yow yor leen ta duma sax ben ragnatlé fon nak dem na dal di gattu jeen sim dem madina ci munawara ko mo duké axi di la jëlante bi sallallahu alayhi wasallam sirna umar gis ko dal di daw ci dis ko ci yaronte bi alayhi salatu wasalam umar mu wax ke te ngi ni tax luddul ay indi wu ko ñew ngir jam ne ko am ne ko ma nga len da ci jassim na ñew awle axi sallallahu alayhi wasallam ne ko ci la indi mu ne ko sama doon jigen japp la bëgg japp ñen baye ko mu yu baale ko mu ne ko dedet yaw nga tok ci mbestalum kaaba ga yak sufan ibnu umayyah yeen ñaar dong ken ñettelu len ngeen fatali ko ñu reey xat la badar ñu reey ci badar ci len nga wax ko dal di nekk lin ko wax yépp ba ak umayr nak yow dal ñun ñaar ñene kon ko fa dal fekkone ken rafew mani mo la ko wax ta sax kon dina ma jaaxal ndax ban ko waxante rek la dal di aw yoon wi te dama dawal sama sax gaaw kon xamna ne ken waxal ko yow dal yenen deug nga li ngay wax dal li ngay woti mu ngi ci yow nan dagay tuk dal ni tuk dañu na umay mu wax mom le li ko taxone ci moy di gëna reey ray yenen bi sallallahu alayhi wasallam baye ci yeen fi mucc xamne kon sun borom ay mbirum day war ben xamar ko xamne dafa amon bitigam du ca jaay lu dul ñol moy ndox mu bat na ñuy naan nga xamne bërepp ko pep ci wona ci caay ni ki dal yak na xale yeb ci sangara dafa ban na ben serigne nitu yalla ko am doole ko fa deuk ci quartier ba ñu ñew ne ko dañu bëgg nga ñaanal nu waaji dal mu teet ndax jamm an ñene wa baax ak mu tuddu bëgg di suñu borom nga ko ilhan ni ko watul sa bokk rek ko ñaanal dara sama xarit la rek sama xarit deug la ko ñaanal lu ko nuk woon ko dal di xey dajé ak waji mu ko ay yow deg na dañu ñew ñala nga ñaanal ndax ma dé say wa ñaanal da nga mëna dara mu ne ko ci nga duma la ñaanal ba ñewé wax ma loolu né nepp liko ning ko di ko sun borom xamalé mu ne ha man ni mu ko waaw mu ne kon di damay tuk ko ci la loolu dal di tax mu tuk def ngeen fam jaaré kon nak ni ngi sun borom yuri di la fi ne ngi dina hara fi leni moy di am sallim ala wa ko ye way wax mom doon ray ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tam di tup xam nga ni sidina umar mom ko nit ku ñawal la ku doy war ko xam na ki day xam lu neub lu nit ñi xamul dara wax sax dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tek aya ji wacc deppok lim wax ko xam nga ni day xam lu neub lu nit ñi xamul dana wax sax dara yoon bi sallallahu alaihi wasallam tak aya ji wacc beppam lu wax ha ko da nak ni sax sax sallallahu alaihi wasallam wala la ni ci bu tek ni Umar wax wala ni ni ni ko tan dak ni ko aw bu ñewé ko ko ni Umar wax ko ne ak haq na Umar yeen wax da na ci sax ko ni ni ko ci sax bis wala sax ko ni ko da wone dana wax ko pex wa yow wax ni mu wax ndo na sax ko ci ni bi ni wa ja am ko ko ko xamne sa rak ni ken ni ko wax ken ni ko ko ko ni rek waye ak ñaan ko na ci ci ko ci xam ta dox ko ba na ci am yu ak yoro texe bu texe bu ma ko te lay ci dal ci jëf la mu di ko yalla ci ne ci dara la ta ala shu am ci ni patra dafa xol ni ak ci yépp dafa nang ngi ñëw ndax ñu ko fundé lu ñu sunna ko ñu ngi waré ci ak ñu ci waré matal li yépp mo ñu ñu ci yéne lu tagal ñu né wala ñu dox ko dafa tax ñu mëna ko fi nek sama o bu ñam ni ñu ngi nek ci mu top waaw ko bi lu ci yéss tan na lu né day nek ci mu wala ndiko na ci dara sare sare yo xamné dafa ñu ñu dara ta du dara ko day yobbu nit ñu bari ko woni wona yiti ay ci kaw ci ni ci man ci ko da ni ci man ko tan borom bi tabaaraku ta'ala rek mo jago reey ndax mom rek reey rek reey dañu ne war na ci jinnit bi ñu diko ko sun borom yeb ma adal kibriya lulu reey reey mo sun borom dama ko jago baara rahmatil lil insani ñak yermane ci nit ni dalal termine na man rahima rahima wala dhabihata afur bo yermi rek yalla yerm la gant picc mu ñu ray la nga yërem ko sun borom dina la yërem yërem le ñi ci suuf sun borom yërem ne ñu ko ca ko yërem ne wala ma wi dañu fi ñu ne amna ben jigen jo xam dafa momal bokkum lu ko sopp rek ñu nekk ko ben bis muy dox ba fekk amna xaj bo xam ci ci kam bu am ndox mar bari def na mu xaj yi def bu ñu naan mu dal di ni saxoon gi mu takkoon xaar ko fakte ko yow ci dal bi yor ko ci kam bi genn ndox ci xaj bu mu naan mu delwaat yor ba xaj bi man di defal bokkum bu mu deewé ñu gis ko ci teranga bi doy war ak ngor bu mag ci aljana ni ko laaje noral li mu ne xat bi may remon mon na sam prof yereb ñeñ wax ne ci ulama wu ken ko xamne bi faato su ngorom def ko xamal ne ko jéggal na la ci tamay yermé de waye ana lo tax lo defé ne mo tax ma jéggal la mu tuddi jamm yalla li mu sa jamm yalla yépp bu ci net mu ne ko sababu ko defal defalo ko ba mu jaax ni ne ko man xawma kon du tax ngey yerm ma mu ne ko ben gisse fran na ko ne sax ci contrat ben bi sax ci bisu mboye bu tang yaangi jind am ngeñ wo xamne dafa mar ba gu nan lol bis bobu de ni ne sepp xale ni gi yekati mu tacc di nan nga bari bind bayyi ngeñ ba mu nan ban ba mande nawal bop nga so kon ci bind da nga yerm ngeñ bi motax may yerm ni kon ku amul yerm ni mom nit bu ñaaw ndax yi mu wax modi jërom ñaari ayib yi di ayib xol di rante xol di ay febar asaman su ci nek malaka da fa tok ni malaka dañ ne ko fi la jëf yi jaar ci buntu bi lay jaar bi dem ci hadrabat ñu nang ko jëf di fi jaar yow jëw rek lañ la sétlo mo nga wi ci tecc jëf yu ñew lañ ko fuyé bu xamé ne xol borom ta dañ ko ci gis dem ba jëf wala mu gata lañu wax bu mu jaar ci def buntu bi dama damay par lol di jep bari yermande ragal yalla farlu di jep ba fat fum di reuy lol wala kay ci souf diko naw diko yeen bla ka mi yop jep yi fat ko ba ag ci buntu bi nek ba diko deggu jang xaaral tek ci di mu xol mom beug jeew rek lañ ko saxal lu baax bu jeew nek lu mu tuti tuti jep jep dana ko fi gis alako ki yalla duko nango taxañ ko dool ko ci mbeuf tam kenen def ni ñew jaar ci buntu bu ñeek bi yu set bis mu ci dara lu ñu jox waye ngi seeni staff ni taxañ ko tani ko ci beut ata sama ni ñettel ni ci og bu moy naw sa jëf ñu ko gisee ci jëf ci fekk jaal na yépp set nañ ayib yépp amuko mu jëme nak ba ca ñettel asana ci gis ci og modi naw sa jëf ni dañ ko fay delo bata tamam ci tebu ci set kañan xol def ci ci kañan ne ko sun borom duma nangu lo ko ci bet ji def ñak yermande bu fa agge ko ko ñak yermande rek lay set ci jep bu ko sété bu ko nekk rek dana ko gis dal dikoy taxañ tanni borom ci bet ki dafa bëgg dara ci gum ki bëgg dara ja rek mo ne ci xol bu ba fess su sañan ku jaar ni ñepp dañu nan ni eskay def ji ñu xet jëw ni wu jëf gistal ni wu jëf no sa bop ni wu jëf kañal ni wu jëf reuy ni wu jëf ñak yermandi ni wu jëf waye bëgg dara ja ca net ni sandi ko ba ka nga xamne muy ñew ñu xet yoy yëpp duñ ko ci gis yo de moy gën borom kon ari bi yoy nga xamne moy ci waag bi xol nit ki dafa wara gor gorlu ci dindi ko amna ki nga xamne garabu reuy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñak yermu def wala garabu ñu sax sax na ci xolam waye deug na ciare mo tali manam gor gor du dal ci ko etouffer manam jep ko nak yima daj tax ba ma dafa sun borom ko binde lo xamne lu mu tagat rek dana man ca lolé lo xamné ni ku tagatul do xamné ngeen ko ci lepp li wax yoga entraînement yi di def ci sport ak yépp nit bi ci doom adam mel ci ri non la ci mel wa defal di fatali ko di fatte ka da ngay mu direk ragal yalla lool wa di nit ci fatali ko sax sa gannaaw li nga wess ak li nga def mu tital la fatali ko tukura ak bammel ni mu doye war xamné kan mu xat la xamné buñ ci rofé nit ci mané ko soorul won tax bu beugé jox du meuna jox jangay niñ ko laat ndax nday joram bi nga xamne ci la teud amul sall fu sukkandiku mënul wal batiku sax buñ ko soor won sax bu bëgge jop bu mëna jop ñu soor ko bu fess ñu jël ko dem bayiko fa rek bayu ma xam nit ñi dox ci soxla ko waxati moom bëkkatu ñu bëgg fa rek té xalaat lool ko day ba kon nit ki bu dé xalaat yoyu diko faral di def wala muy deglu bërepp waar yo xamne dañuy wax deug rek wax li am mu diko faral deglu yoyep day yok ngam yoyep day yok ngam nako non ziar ay bammer yoyep day yok ngam da nit ki ag fo xamne duko fofal waye ki nga xamne moy ki ma waxal dund bari na li ma waxal lañ ko dund rek ah sallallahu alaihi wasallam de neena yamutu marwa ala ma aasa alayhi wayahshuru ala ma wa ala ma aasa alayhi wayahshuru ala ma mata alayhi nit ki dund rek ci lim dund rek lay dess tax digate ci nga xamne ci la nit ci bokke bata ñuy di xol asama nga xamne malaika lay xol amatu atit aduna degg nga gisatu ci aduna dara digante bok bu baru di rot yalla rek xamni ci bir sax bari ak doy war ci nek dawat ko day war ci nek way xalaat diko jankal diko tiit yalla mën nako way fat inshallah dada kon nit ci ka daru rek lay def day yeng lank rek mu neewul yacc bayyi bopam rek lap ci aduna ay soxlam ay bëggam li mu jëf leen nit ñi rek mom day gëna doy war rek ak ragal yalla am day dañ gëm yalla am day wañi ko rek day wañi ci wañi ko rek ba dé ñew ta kenn mu gor lu ko kon gor lu bu yagge dund nga xamne bis bu ne mu yokku tax nit ki war ne wër wu ne mu sét ndax wër wo passé la gën wala ci wër wi la gën su fekké ni wër wo passé ci la gënon def ñoom na daw ak ren man daw ak ren lu ma ci gën ndax ren la gën ci daw man daw la gën farnu daw dal daana def na nga nam telif muko mu ci ba ngox wa bu ne wowe ne ren nga gën ci daw sant sa borom te gënal ngeen boti be wel ñew nga gënati tax ren ji bu yagge da nga ag ko xamne fofu loko ay nak fatte sa bop moy yenn nek ni ci aduna fatte sa bop nak fatte yalla ku fatte yalla fatte la kon dama di xolam di jëme xolam ci yalla bu di xolam jëmele ko ci yalla aduna ku fi nek am jëfi aduna yo def wax waru gar yi daf ca nek sa war la mu ngi loko baye da ngay dund te ku dund faaw lu jëf jëfi ci dund waye nak bu labal taxol ci aduna ak mabati yu bari di delu ci bokkani ci ñi dimbali nit fataliko de am xarit wala mboro mo xamne bo fa demé dañu waxtane lu baax mu fatali la ñu ñal na lu xamaat ñukoy nam diko fomp lu la xol ta xol gi dem ñu jëre ñi son ko xotale ñu japp day tim kon mu aaji wo foot nit ki nak bu fekke ne amna dopp bu muy def donc du won jangal xana du di yalla ci dopp bobu waye day jëlu ci fataliko li ci gannaawam ak li ci kanam rek dana ko jël lu bari ko jëf ci fay sallallahu alaihi wasallam neena bayina fi ci ñaari warekat bu ne sel ak buy wax warekat buy wax moy alquran jam ko lo am solo la warekat dina sel nak moy de mu nak men nañu de ba tanu du mu war musiba mu reeng ko modi raggi xol ku ko def sa xol ragna alquran nak jang ko li muy jeri ken mu ko wax xaraf mu ci ne li muy indi sayyidina ahmad ibn hanbal lu gënte ci sun borom tabaaraku ta'ala ko laaj ne ba ana lu gën ci lu la nit jamo fa safa mu jamé mo gën xatu jamo lu gën la ci xam ñu ko jang alquran manam gannaaw def farata yi ñu ko xana ci ko xam maana yi bo ci ko sétal mais ko xam ko xamul xamne kon dil koy faral di waxe rek wo ci ne alquran di ko jang boy na la nga tewlu ne di wax sun borom la nga magal ko gep magal djiblu penku andako njab xamne wax yalla ngay jang rek ko yalla rek ko boy ci xamul dara yit ko fenul idi tax mom lo jang alquran wa sakrullah alazim ak salatu ala nabi lu re na am ko tamono di gatt won yeep ban waxtu ñu def ban waxtu leen dan wax dañ la rañu ki ci wala mo la ci laaj ni bo dess lo bari kan ko wala nit di wala xolam sa lekk du xolam ndax jaam gum ma doon boko ne def rek day mu dinga fekk ko ba do be ci bom sa ko bo ba na yang jaar yi wala xexe dukki xexe bu max da ngay selal sa jëf ndax bu ko yalla bindé fitra la al islam dinul fitra dafa xolam ak ci yëpp dafa nangul diine ndax lim ko bindé la muy do nangul diine muy lu wara japp diine wara matal lepp bo ci mu jeng tagale diine wala diine sa ko dafa febar mu melne ko koy lek ban wacc ñam yi ban neex ci mom torop waye bu deglu te comme diine day neex ci mom watandiko nak yu bare bare bare yo xamne da fay niru dara te du dara te day yobbu nit yu bare ko way mu wate yi niki kaw ci ni ci man nit ko dal di ci man ci sa kanam da dal ne waja ngok dañi wa bal karamata di kulli fasiqi da kan wala ho fi kulli kharifi na nga xet ci def li ndax law nga ko ci jep ci farlu ak melo wala det wala ma yi dañu dak ni karama kuy fasiq rek yalla diko def ci yow fasiq moy kan fasiq ñaar la fasiq dil jaak ak fasiq bil aqdi man bil aqida fi fasiq bil jaar ak moy na nga ki day nan wala da fay mat nit ñi rek wax ñu bon ken baxul ci mom basna deug nit nek soone koone mo baax rek limuy def la mune on billahi lolou moy ñam def su gene ci do madame dina soone mo baax limuy def la upp dina war be fasik nak day boole ñaaw ci yoyu man lay nan sax ndox mu bonni wala muy tacc wala yoy yep ko def fasik ndox bo xaron asaman ci wacc jant bi du karama manam istidraj la yalla lay jey rek ngir andak ñu war la sunu du may metti ndax li ngay def bay karamata bi kulli fatiqi da ban wa ruhu fi kull khariqi sun borok bind leer bind ñen leer ño xamne ñok leer and leer di leen dimbali ñi dimbali leer bind lendum bind ñoy lendum muy shaytané ak ñi ñu yobale ñi leen top ak neen bind lendum ak neen takal ko ñun muy sheytane ak ñi and ak sheytane sheytane ñing ko bind ci lendem kon mu am ay dimbal ay nit ñikoy dimbal ci neen dimbal nit ñi ci neen rek yimal nit ñi pucci po yimal nit ñi ci bi aduna yimal nit ñi ci xébaate yimal nit ñi ci sak sank seen dund ci lo xamne du len jé salat du len di lor malaaka yi ñing leen bind ci leer ñoy dimbali ñi nga xamne ñoo jaar ci yoonu leer di dem ñoo nga xamne suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadat xamne kon suñu borom tabaaraku ta'ala bu bindé malaayiki ci leer def leen ñi dimbali ñi ci leer ñi ñoo ngi leer def leen tawfiq bobu ak sadat bobu leg leg leer fenko ak lendem wone nek masalan sayyidina ibrahim ibn adham ñu bëgg ci benn bato fekk ci benn juif benn yawoot bari xam xam ta mëna jaam ñu waxtaan ba minante yawoot bi ne ko yow xam naa li ñuy wax wadi ci seen diine ji ci ñooñu nga bokk ndax sama xam xam xamal na ma ko waaye dama lay bëgg woon ne la ñun pour diine loo gën a jóg mu ne ko jox ma lay lay yet jox ma tegtal roonu ko waaw ñu gënal wax ci gëj gi dal di taxawi ram ne bindu ci ndox ni dal di dem rek boole ndam xam ne ah buma di fi di mu def day torax ta kon dana ko waxal diine dal di taxawi mo met ne dogu ci gëj ñu and dem ko wax ci gëj mu ne ko yow jambar nga deug xam na ne ñun seen diine ji deug la waye batay xam na no leen gëm ne legi dama bëgg ñu and ab dir waye nak dama len jox ay chat mu ne ko chat yi naka la ñu ko dugg ci jakka ndax bëgguma ko buñ dugg ci jàngwaay yéwër yi ndax bugguloo ko buñ dugg sama kër buñ dugg sa kër buñ dugg sax ci dëkk danañ dugg ci àll bi rek mu ne ko baxe waaw ñu toog ñetti fan lekku ñu naan gisuñu dara luñ lekk yéwër bi dal di dugmoolu am na mu jàng benn nanum xaj di ñëw nank ñetti mburu dikk ba ci kanam yéwër bi noo daa ko fi dal di dem yéwër bi dal di fax di lekk woowul Cheikh Ibrahim Adham ñëw ko ñëwal ñu lekk lekk rek moom ba suuf Ibrahim ñu Adham dal di dellu ci yàlla rek mboom dal di def ñu dajeeg benn jëm yoo xam ne benn xale lu góor bu rafet lu setal setal setal set yor ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedde ak na mu fekk ko ci kanamu Cheikh Ibrahim Adham mu dal di tàmbale lekk woo yowat bi ci bañ mu lekk ba suuf ñu indi ndox mu raxasu yowat bi dal ne ko waaw man de sama xam-xam ci diine yam yow weex ma ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loo ko weesoo mu ne ko su ma neexoon mën naan géej ji mën naa xam sama loxo teg ci weer wi yow yëpp mënu doo ci dara mu ne ko géej ji moom bu ko naan ndax ay bateau ngi ci da ngay lor ñooñu waaye tegal sa loxo ci weer yi ma gis mu dal di yëkkati loxo mu teg ko ci kaw weer wi mu ne ko yéenal gët gi ne kon damay tuub dal di fekk si ko si suuf bi xam ne kon leer dana dajeg lëndëm waaye leer ëpp doole lëndëm li ñu waxoon ne wax bal karaamata li kulli faasiqi daaban wala ko wax ne kulli xaarifi mooy xaalu yëgër boobu le mu ne kon leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor lor bi ca mujj lëndëm nag lu mu la nir indi li ñu lor ci lu ñu ne njëriñ it lor cay mujj te da ngay ànd ak moom rek jëm safara li am solo kon mooy fekkale yàlla wane yàlla nit ki wane yàlla mooy ki am solo sun borom tabaraka wa taala nag ki ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tekkal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a bañ kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefër mooy lëndëm te lëndëm mooy leer ñi nekk ci leer lii seen waru gar mooy xamle leer gi te mooy xamle yàlla womat nit ñi jëme ci yàlla buñ ko deful lor la ñuy doon ci nit ñi dootuñu doon njëriñ lor la ñuy doon ndox foofe dinaa xadl mu àndeeg yonte yàlla Moussa alayhima salaatu wasalaam ñu dugg ca gaal gale doon jàlle dañoo picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw wàcc ba ci géej gi mu cox benn cox yëkkati ko tuuti waddal ko daal di naaw dem dinaa xadis ne yonte yàlla Moussa alayhi salaam xam na lu picc mi wax déedéet mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam buñ ko boole woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne mën na koo xamal mbindéef waxuma ba nga xam ne mbindéef du ko xam ni mu ëppantee mu ngi mel ne toq ndox bi picc mi cox ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi mu ko jote ma laqa sa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kama naqas hada al usfur bi naqratihi min al bahri xam ngeen ne lu ëppante la si tax koo gisee ñu naan yonente bi sala allahu sallama salaatu alanabi yi ñuy def julli ñuy julli ci moom du ko jëriñ dara maanaam yi moo di rek géej

koy nasal bo duggé ci internet bi lu nga gis ma gis né fofu la jonne lu ko nos mu am jiha bo xamné lepp luy génn ñu né sëriñ bé ko wax ñu diko tassaré ci ndigal lay doon jiha bu wa ko génné ba ci xassida bu ñuy mool sax jaad won na ba ci xassida yi ñuy jang man ma nga japp na yoonu yi da war na dem am ndax amon na ay jangkati xassida yo xamné yoon wélel mom serigne beda daf ay dajam jangal ko ay nit ñu diko daj ci kanam ak bu fi nekkul legi nak ku neex baat xaw fer iji man nga doon jangkat kenn du lu contrôler motax it ngeen gis xassida goor ñu koy jang lu ne ñu ko ne serigne be ko wax ti waxuko diko jangale diko askan serigne bi nu ne it ñu koy yaq xassida yi ñenn ñi ag ci de layal na la fuñ ko yaq tam du ko yaqo budé deug kon fañ tudul yaqé lepp fay jage ko yoyu man ma ngi japp ne lepp yoon wi soxla nañu nosko soxla na yoon wi ñu nosal ko ay jakka ko amuk seddu da ngay gis ne xir bari na ci sun biir waye xir bu andut ak nosu bu yagge yaq la jur moy lan li soxla soxla bu uppe bo ci ande lu upp yaq nga day melni jenn jamon nit ñi rek dañuy jek jek rek gis na jakka baxna ay kiliko tambule ko ñepp tam lañ ci roy fu ñu fay tabax jakka waye ndax fiñi tabax jakk fepp ndax soxla nako le lañu gis ci jakk yu jégué yo xamné bu doon diini da koy toj fofu soxla ko nos bo xamné dañuy xol fu jakk wara am ñu def ko fa fu juma wara am ñu def ko fa ñako war yor diko yor lañ fa war daf ñu fa def bari na jakk yu ñu tabax bagal tej ko kenn neew fa mba bok kañ fay tek mu nekk iliman mënta jiti kenn lol ñak nos la mba bok fañ ko defé mbolo nga fa ño xamné jenn dara ji jang amu fa kèn xamu fa dara kon ñoo ñu soxla wu jakk dara lañ soxla bu nosu amon foy tabax jakk day fekk yegni ñu war dem jakk do nga fa nek ñu jangal dara nga fa jakk do fa nek sëriñ bi non la doon doxé barab bu ma sa samp dara la jakk ju doora ñew kon nos jakk yi nos ko ba nga xamné yit lañ fay wax day mëna teunku ci yoon wi waye su ay juma bare ay khutab bari te kenn amul nos bu len bolé kenn ku ne rek dara ja nga yoro mashrab bala nampal ba yo fa ngay waxe lol bu yagge liñu deg ci yeneen barab yalla tare way man na fi am xey xey ni jakk sangam lañ ko tej noson ko nak ba nga xamne kuy tabax jakk fekk nañu xamne war goko tabax loxoyam nek xam nañ ko mo upp solo dem bam yag ñu ne jakk sangam lañ fay def depp wut ak li señ bi bëgg ko nañ ko tej bu nosu amut man na am kon yoon yu soxla na ko ko nosal ay jakkam muy am ay programme yu leer lañ for daf ñu def daf yoon wi soxla na ko ko nosal ay barabam armel yi ku fa dugg xamne kenn nosu man damay faral di wax fay tambule bu yegul rek damay tew ci armeli ab rob da ngay yemu fekki am nga serlu wala am nga yeg ya da ngay tok ci ben jotaay bi ñu julle fa fukki yoon ay neew teud ñen ñi buñu dikke duñ xam kay julle day jakk jakk rek julle gad ñu dem ñu la ndax diwa nga dem ba sori ñun la du mom koku julle guñ ko ñew fekk ne barang ñu ne ko sa neew ngi ni mu daal julle kenn ko gën dem yoon ñen ñu tok di xaar lolu japp na ne mbokk yi dul wara am ana lu tay ñi mënon am imam jo xane moy jité yoyu wut ay waxtu yo xamne sa bu joté ci lañu julé neew yi ñepp xam ko neew bo mëna andi dang koy tek waxtu joté imam dara ñew jité julé ko ana lu mëna tay ñu amon ab hay'a bu yoré lolu nga xamne neew bo andi yow jox leen ko genn ci danañ ko sang dañ ko wara sangé danañ ko andi fiñ ko wara tek danañ fexé bañ jullé ko danañ ko yobbu denc ko yaw mi njabotal nak man nga ci and fekk lepp lolou mi nga am ci ay barab te ñun soxla nañ ko te man nañ ko waye lay gis moy bo duggon ci barabé tay ñepp ñang koy jakarlo lay lay sax nit taxaw jullé nit ba selmal ben yoon ngay kabar jek deg ñu selmal nañ iliman ji limi wax kenn duko deg amul koy jotali lay lay mu kabar ñaar yoon selmal lay lay mu kabar ñett yoon selmal kenn du deg bokk yi lolou dug nosu soxla na ko ñu nosal suñu armel soxla nañ armel.

0: prononcé ba ci birit bañ ko def ay patch patch fi muy keur seigne kess kess seigne diw ku meuna faatu njabor gi nu met met ñu sul ko fa don dañu sul ay yax nañ bayyi xel ni fekk di jangale qabru waqfula nit buñ ko xasse sul ci bammel fi ak dara nga def ci mom ken seigneutul al xowa boko sulé togn ka fi nak dañuy suli ni ay yax ne fa ñu fegal ko da fay soti kenen ndax lan ab ko tumbal buñu reddi ne fi dong lañuy sul a armé non lañ ko seddo lol laaj na nos amna num doon noso du facebook amna num doon noso du facebook waye suñ baye ni rek mu nek jaxaso ni lol moy jur lol islam di taré moy su fekk nit kuñ sul jeexagu tak nga gas ci pax mo sul fa kenen kon soxla nañ ku ñu nosal suñu armel bañ wut waxtu yo xane bu jullu jotey ñepp xamne julle ne waxtu sangam la bu ñew 9h ci suba ginnaw tisbar ginnaw takusan ñepp xam ko ne bo meuna ni amna foko yobbu xam nañ bu jotté dañ ko julle bi ci resit fi ñi teural neew yi ni leg leg neew bu jigen neen yi gor ne ci kanam ndax ken xamé wu no suñ ko té lool diiné la mbokk yi ndaw ñuko man ñi ngi fi kon soxla nañ ko ñu nosal suñu armel bañ mëna deppok yalla santane won te serigne bi indi won ko fi dor ñuko jotale soxla nañ ko ñu nosal asaka yi genné mourid yi ñi genn asaka xamu ñu tollu man dana faral wax ne kër gu ne rek waron na mëna nos asaka ci biiram serigne bi jité ak njabot am mbolo mo xane amna ci yalla jox ñu bokk benn barab buñ ne nga sant leen asaka yépp nañ ko andi barab sangam su boba investir buñ mëna daf ci asaka bam jur yenen amal ndere nit ñi dana way ñakko no tax lolu dana mëna taxit li ñi tuddé waqfu islam yi delu ci fiat dembi l'islam waqfu ko taxawalo waqfu mo taxon jakkay doon dox mo taxawon université doon dox azhar bu magge ngeen degg ak daar yi mel nonu yépp ja zaytuna ak jami'a yu mag yépp ay waqfu ci doon dox alal juñ jël may ko yalla mu yor daara ji ak ñi fi nek yoon yu mën ko am manon nañ am fi tay ci darul muqti daara jo xamne da am waqf am ay boutique ci marché am ko ci mbedd yu magi am ay keur yu muy loué daara ji mom su boba do soxla koy ñaan na ko dimbulal daara ji amna alali bopum jo xamne wéru de la fay génné man nañ ci yor jang kat yi yor ci dongo yi lu jang mi soxla man na ci am yoon yu soxla lool te nos buñu defon man na am nit ñangi joxe ngir yalla ñangi joxe ngir serigne bi ci anam go xamne nos gogol la dess ay buñ ko noso won nonu lepp man na ci soti yoon wi soxla na ko ko nosal ay daaira ku na xam na daaira lu am jariñ la lu am jariñ la bari na ay liggeeyum daf waye liñu seddu moy daaira yu mag yi ngeen degg ci yoon yep day doxu yag rek mu fi xar ñaar ñan ndax ni mi soso la dañ ko nosu kenn ay am yene bëgg bëggam nos ko ñam déggol fekk ko ca ñu dem bam yaatu ñeneen dugg ci wuté xalaat yu tambulé réro mu tass do ñaar bu fekkon na yoon wi mo nos daayira yi wutul ko ay natuway njiti ñu am ay maayir yo xamne ku mu dajé wu ci do jité suba ku ko jité dana dox wutal leen programme it ñu xam lu leen war waye ñaar talibi ñatt yu dajé barab rek am seen yene dajale ci Allah ne ab daayir la dik señ bi autour la lay jox nga delu kon man na no suba leg leg sax ay barab lim daayir fay nek lim bu ko jar yenn talibi yenn yoon we ñoo bok genn kilifa war nañu mëna nos nos bo xamne lim bi mëna bari baña bari te liñu seenu ci ñom lepp mëna am kon soxla nañ ku nos daayira yi ba mëna jur ay meññ ak kër Serigne Touba yi ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal man damay wax ne ay centre culturel la wara doon baaxoon na tey buñ ne kër Serigne Touba nga Italie ci Rome nga fekk fa gone ak yoonu go xamne jang na diine jep ba xam ko jang ay italien ba xam ko di meuna duggal italien ci li ci yoon kom setlu fi ne ñi tuup di dugg ci yoon bi wala bok ñi jangale ñi ne ci keur yoy di jangale amna ay daara yu fa nek ci jangale wa ay senegalais dong lañu jangal danaka ndax ñi fay dem ku ciobare wala deggul ben lak danaka da am nak lo xamne jublu la wara doon yoon bi am ay ndaw yu fa nek bo xamne doyam rek ki wa yoon rek ño fay dajé waye at mu jot mbolo mënonu ñu dugg ci diiné ci ñooñu ci buñ xamone seenu lak di leen jangal jangalem señ bi ci seen lak ci mëna nek mënañu tan ay goné jangal leen diiné bañ xam ko jangal leen lak yoya reew moy dem lak wo nga xam ko wa demé nek lu xew nga woté di traduire téré yi di traduire nasahi señ bi joxé munasaba bu am nga genn ci waxi señ bi jox ko tuba bi ñu lire ko bu yagge dañ la sét ñew dugg ci yoon yi te boba dugg xam lay doon dugg yu bari ñu gis fi nak tuba bu goor bu gis ak digeen gum bëgg xamem ku ñu nako faaw nga dugg ci mu ñew tu bu doyo lay ge tubbi waye bu nosu won nga xamne ki dugg an khana dañ koy won ay gis gis ne ko señ bi kër problème yi ngir jankontel wax na ci li mi la ko régler buñ ko topé mana am solution bu yagge nga am ci mbolo mo xamne gëm mo leen duggal kon soxla nañ ku nos keur serigne touba bam doon dara jo xamne dañ fay xamle serigne bi ak di ci xamle diine l'islam ci awde giinam lol keur yi soxla nako bi senegal jaadu wona tay keur serigne touba go dem lo soxla ci serigne bi rek ñu waxlu waye fim ne bare na ci mbokk yi ño xamne buñ la newon tay dama bëgg xam nangam ci serigne touba ay barab yu sore lañu tekkal dañ wax na lol la diiw la japp ne bo ci demé ak ay tour la lay tuddu diiw mo xane ma ngay xey di lijeenti kërëm man nga ko womul dama tukki man ko mul te ewu jot way ay barap yo xamne yoon wekoy mom lola nefa lol yoon soxlu nako nosu laaj na ñu am ay marakis taqafiya yo xamne lepp lu serigne bi def gis ñi am ci yépp dañ ko fay def ci lakk yi ñu soxla yépp ci bitim rewit kër serigne touba yépp lol nefa fu ci nek lakk wo fa not ñu tassara ci yoyé buñuy magalati di wo nit ñi ci lakk yoyé traduire waxi sëriñ bi ci lakk yoy jox ko nit ñi waye ñepp magal yi def ci biti reep mourid ak sénégal yi rek ak ñi mel ñom ñofay dajé gan bu ci bok parce que bu diggé do xam lañu wax ay wolof ngeen di wax te wolof gennul ba wal ka jox waye fexé ba lakk yoy kon ñu tassara ci mbindi sëriñ bi diko ci joxé lool japp na né ci suñu warteef la té nosu mo koy maré soxla nañ ko ñu dafal ñuko yoon wi soxla na ko ko nosal ay ndajeem ihtifalat yi am ñaka nosu man na tax ba dem bu yagge meññe mi ci doon seenu xam nga dajé lo am solo lu bax la ay julit dajé waxtaan bokku liñ bok waye nañ xol li xew ci magal legi ci yoon bu nosu wut nit dana magal tay ci koñ suba keneen magal ko te ñom ñaar wara bokk li ñi wax wara ñi wax ñen ñe ndax ño bokk kenn ku leen lekkal kon yoon yu soxla na ko nosal ay magalam ba waxtu yiñ ko wara def ñu diko xam waye bu dikke yit ñu ci def lu mata def li melni mbokk do net li ne magalu Touba la ben way bo xamne du bokku yoon wi gis ñu magal rek mu xaritok ñom mu ne leen dal faaw ma and ngeen magal neen ñu ne ko ci sawar ci lol ñoy tam neena biñ ñëwé ñu andi ko niñ baaxo def rek dalal ko mi and ak ñoom dem berde yi doy sekk lu mata daf ñu jox ko bañu xey da ne ko na ñibi mu ne leen ana magal gi wax deug ana magal gi ku déplacer bar ba ñëw lek ak naan kep pour la taxaju at mu jot ab bayan waron na genn fi soxlay aduna yi tollu ñu wax ci diñu lu leer ñu xam fu ñu jëm bu digla joté ñu mu leer li digal la bu téré joté ñuy xam bo fu ñu wote ak magal lu melni war na fay am ak mu jot am lenn luñ soxal lo xamne dañ fexé bu ci nit ñi joggé dañ ci am lu leer luñ mëna teunk ba buñ déme man ci japp ay fekké dañuy dajé lek jëfëndiko xéweli buñ xey delu wat ni magal won na wax na dëgg ana magal gi ko ko gis na né kon soxla na yoon yu soxla na ku koy nosal ay ndajem ba nga xamne ndaje mu ci nek lam ci seenu ci ndar dana ci am misal waxtan yi ñi def te muassis al wafa liggey ci liggey bu reuy nos gi mlaaj ñun yoon wi li ñi yeg moy topolo dafa yomb bu ndem ci kanam tuti ñepp dañ ko def dana mujju dana jafé ko woomul le manki bis te man dama japp ne ñen ñu koy def ñu taxaw leen jaar xass jaar yoon ñepp taxaw leen mu ag fepp ginaaw media bank fepp na fa ag doon ñeneen ñi fete la dal waye li gëna bari ci sun biir moy sa bo defé dara am ci ndam ben at ñaar kenn ka tambulé bu yagge day mujju liñ ci soxla upp ndax mbir sa bu wesso boppé haajo rek la ci def israf na mbir mu mëna doon su uppé lañ ci soxla boppé haajo la ci def israf dañuy mujju dem ay waxtaan nit ñi dañuy fër ci waxtaan bu fekké baat bobu mané suma ko nangul dara di am ndax day mujju doto tala japp dara naka mok lu yam nga deggu ko teye ko nga xane ba dewen day dess sam xel waye bu fekke nak fo tourna gis ñu def waxtan lool du ngi no su mbokk yi ñi ko daf bañ xam leen ti buñ leen jappulé taxawu leen waye amna yeneen buntu yi kenn ubegut yi ñu soxla yoon wi ñu fëgg fofu ñu itam waye dal mu sé ngay daf nangam faawu ñu daf ñi itam bi ay saman man japp na ne lool du ngi no su soxla na nos suni ihtifalat ak suni anshita thaqafiyya ba duñ fenko waye yep dañuy jappalante bok fuñu sat waye bu dé topono rek rek la jappuna mu solo ndax liñuy sétlu moy yi ëpp ci yoy nit ñi ko def ñen nit ñe day mujju sax yeen ñi waxtaan sof nit ñi ndax dañuy japp ne bari wax la wala bëgg wax la fu ñu gis dafa lolu ñak nos la waye bu nos amon mëna bañu démé nonu jappuna ne kon soxla nañ fofu ko ñu fi nosal soxla nañ ko ñu nosal suñu representants representants yi wax day degg ñu la señ diw moy representant khalifa de mourid barab sangam lima gëm moy representant khalifa de mourid fu khalif sallal tv am ngant war nako mëna wut budé julli budé gaganti niñ ci xam xam ak lu mëna do waye naka la nit di nekk khalif representant te man na am fil diji dar ci diine xamuko te yoon wi di yoonu diine ki nga téwal diine dong moko fal amu benen téer buru bu diine koku buñu leena yaku yak fu nekkal wax di mën ta wër mba bok nang ko fi nekkal du japp kon japp na ne soxla nañ nos ñi nekkal yoon wi ci barab yi ñu doon ño xamne niti diine lañu doon la ngay soxla ci kilifa gu magga bo ci jutti bo ñewé ci mu mën ko safar budé masala mu leer ci diine budé jaamu yalla gogolo soxla budé bëgg defaru bëgg jup bëgg jikko yu rafet war na mëna ne ci ñooñu nga xamne kon dañ fa nekkal nit ñepp gëm nañu dañuy wax ne la ndaw lu ne daraaje ko ko yoni la yoré kon representant yi war nañu mëna yoré daraaje yi khalifa yi sudu lolu mutu ñu representant japp na ne fofu soxla nañ ko ñuko nosal soxla nañ ko ñu nosal suñu dëkk dëkk yooni mourid dëkk diiné la bo fi dugg mba ngay genn diiné rek mo la war di woné ci magal gi wess amna mel mbokk mu ko don wax setlo ne affichage yi ñi def ci magal gi dara yi dina neew ci ay marché yi jaay kep te jaadu won na sa bo dugg ci dekk bi xamne xew xew dina la la fi tade ñoo la ko di wan kon soxla nañ ko nosu ni dekk ba yoy di fi nek su dara xewé li jëmmal dina di fess waye xew xew yi ñaare do gis lenn lay wan ne la fi dal dina fi wote do gisu bayit do gisu aya do gisu hadith yoonu soxla na ko ku ko nosal lolou ba nga xamni buñ xewle fe dekk bo dem xamni dekk diina la ak bu xew amu sax niñ daan degge ñu na la liñuy téré tuba lañ fay téré lolou da wara feñ ci dekk yi ba nga xamne lepp lo xamni diina da koy téré wurs na ci dekk bi waye dekk yu mag yépp tuba gi ci def yépp bo demé ci jaba fekk fa lu l'islam di téré ñuko fay jaay buñ nosalon dekk yi nim nekk dekk diina ci kaw ci biir non lay nek dekkub diine ba nga xamne bo duggon ci jaba soxla lu l'islam di tay do ko gis lolou man na nek nosu gi laaj nako kon lolou japp na ne yoon wi soxla nako yoon wi soxla nako ko nosal i'lam communication bi mi def lu bare bare yoon wi war nako jallale ci nako serigne bi beugé waye li ëpp ci lay gis moy ñun dañuy dem ci ñi am ay media di leen neexal ngir ñu jallale te ñom ñoo waron di neexal ngir jallale ndax ñom ay wax yi programme yi moy seen marchandise ki lay jox marchandise ya ko wara jox kon waye da ngay dem neexal leen te buñ lay jallale seen gis dañ ko gisale ni jallale lo mëna wax bu ci amé lu neexul ñu dag ko sagge donte lool moy deug yoon wi kon yoon wi da soxla am ay organe de presse am ay wasail mar'iyya maqru'a masmu'a su ko defé lepp lu mu wara jallale ku ñew and ak mom jappale ko ci ya xam ku jappale bu mu dana jall lo xam ni yoon wéko ak mom du doon ay mubadarat yu ay nit di def mubadarat ay nit yoy lim dafa cher lim laaj ay kenn ak ñaar mënuñ ko gaddu way yoon yu warna mëna gaddu lepp lo xam ni ay activité diiné la ci misal ñuy wax ni rek rek bu fekkontene amon nañ ab radio amum télévision am ay journaux yu genn réalisation yi yi daara yi di réaliser ci diiné ji xam nga ñi ngi tollu jamono yi lu ne ñi ngi wax daara yi señ daara yi fu ak ndiaxu amé ben señ daara daf ko mo xam moko tay mo xam teyiku ak bëpp dañ ko yépp waye ben injaas bu baax bu daara yi daf kenn yépp ko amul ci misal bu radio am yoonu amon radio tay at mu jot mu ne da soxla fu daara yi mourid am ci sénégal kamil ñu bind nañ leen ko andil ñu xam ñaata la at mu jot ay yu yéme lañ mëna joxe bu baax lol dana doy ku japp ne daara yi defuñ dara lol dana doy safara ci wax daara yi xam xam yi nonu waye su fekke lol amul waye yi nga xam ne njangum alquran ñuru ko boko ne won tay daara sangam témiri gone mokal nañ fay lol du xabar bu mom waye señ daara ba door na waji ba yaq beut ba lol muy xabar bu mi lawlawé lol nak yoon wi am ay jumtu wayam yo xamne li wara jallale japp na ne soxla nañ ko nosu gi laaj nako su boba bare na yu ñu jambar yo xamne inshallah man na jeex waye su fekke ne ñeneen lañ koy ño xamne la tax ñu taxawal seen jumtu way yoy ñom ñun taxuñ sotal suñu bëgg taxuñ da am lu ñu soxla rek di jaar ci ñun sa bo ci jallale bëgge jallale lu neexu ñu lank lol ko amuk setlu ma ngay dem ci radio ak télévision da nga gis lol lele kilif wax lu am jariñ lol wala waxtan wo am jariñ lol au lieu ñu tek ko dañ koy dag dag ba nga xamne kenn du ko mëna jariño lol nak yoon wi am ay jumtu wayam yimi tege te man na nek am na ay ndaw yu ko mëna taxaw am na ay moyen nit ñi sawar nañ ci lu ñu ci laaj ñu jaxati ma ngi japp ne lol yi bokku na ci li yoon wi soxla ngir mu nos su boba fo bëgg teunk ni dañ la fa teunk bu dul lolou li am ni moy li ngeen gis xew xew bu am presse bi moy orienté ni bu yéne amek sétlu wala fi ñu lak rek ñu ñang ko yaq parce que média bay tax légui ni ñepp liñu maasé di ko wax nako wax askan wi néna nangam lolou duy wolof mbokk yi té ñu ñang koy wax ak yu yeneen baat yu dul jeex yo xamné dañuy fekk fekk ñom ñoko wax degguñ wolof waye ñoy wax ni nit ñi ñi ngi leen di degg bo legge nga jek jek leen ci roy da ngay degg sax ay kilifa guko wax askan wi neena askan ñi xam xam ngeen askan lim bëgg wax umma du askan lol ben misal la ci ak yeneen baat yu bari yu ngi di degg waye kenn du ko jubuti bu yoon wi amon lam wara am nak ci wet gogou li wara liñ wara wax dañ koy wax ci nañ ko wara waxe motax ma japp ne wet gogou yi soxla nañ ci ku ñu nosal sunu elam ni mi jalle bi set ngeen deg ko xamne day netli ay yef yo xamne kam koy netli ci mom bu fa nekkon moy ñeukeufal gi mu ñam di sosal kilifa gu mak mo xam ay noko meuna tudde japp ne yang koy defaral fekk na serigne bobu mbegu ci la ngay wax lolou ñaka nosu la waye bu yoon wi amon kaddu bu ñi wax nga xamne ci turu yoon wi lay waxe ñako war yor yor ko ma ngi japp ne lepp meuna jax su boba waye kum amul nak kenn ko ndey bay sa bop fenn bo gisé ben radio wax ak mom waji amna ci ño xamné buñu sañon ndioxum rek ci yoon lañu wax sa bo dikki di waxum ndioxum dañuy sawar ci jallale diw ci yoon la bokku neena nangam diw ko diw ñew fi wax ko fi parce que amu fay waxala yoon ma ngi japp ne kon fofu yit luñu soxla lo xamné ñun ñepp war nañ ja bayyi xel war nañ ko soralé suñu def limay mujjé moy kon wax ne nosu mu ngi non nosu aw xéet wu ko ñak dootu dem man duma wax askan wu ko ñak damay wax ne xéet wu ñak nosu du dem fen aw xéet dañ koy nos teŋku ko ci dara sëriñ bi nak lepp andi won nak mu nekk jaahis jarignoko ci dess ngir ñu jarignoko nak dañ koy nos jarignoko nu suñ ko mu tasaro ñi ñepp xam nañ nak ku fekk lu tasaro nga bu ko jarigno benne do ci jarignu ba bok da nga son lool dor ca jarign te jarign lay man na ba demal kon yi ñu tuddu fi nonu japp na ne yépp kenn ku ne ci ñun xalaat bo am wala kilifa go mëna waxal yépp war nañ ci dox jëm su boba yeneen yi ñu dégg yépp diko jambar ñun ñëpp dañuy tok di waxtaan léla nga dégg ko dafa déclaration bo xamné da ngay dar sa gemiñ té mëna am sa kilifa mëna am sa kilifa waye la ko waral moy bu fekkon tane ñi li waxal yoon wi da am jumtuway bo xane lo fa deggi wu rek jappal ne wëru waxe ben way la lol mo mo ci mëna doon dimbalé su lol amul nak fawda lay doon waji jog lam bëgg wax lay wax niñ koy waxe boutel bu ne la ci bir boutel mo ci xéñ amna ko xamne su bëgge waxit mën ta wax lu am jariñ ndax lu am jariñ newti biram jangul yeruul waye ubbiku gi taxna ñepp ngi wax su baba nak yoon yu soxla na kon ay waxukaay bopam soxla na daaray bopam soxla na jakkam yu ñu nos ba des ci dugul ci bokut soxla na lepp mu nos ko lol dal mbokk yi ma ngi jéggul moy li nga bëggono wax tomb la bo xamne nak ay xalaat la ni mu ko waxe du xam xam boy tak kon ay gis gis yi nga am nga ci mëna andi ma ngi jéggul wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: señ bi keneena day laaj ndax li nga doon wax ci ñaka noso gi nga xamne mo aju ci yenn juma yi ak yenn noddu kat yi nga xamne ñoy noddu ci juma yi neena ndax lolu ñak gi nga xamne dañ leen di ñaka warlul dara di leen ko jox ndax yaakaaro ne mo waral yenn gar gar yi mu ci am
0: bismillahir rahmanir rahim man noso gi mi doon wax ci juma yi xeyna gën na fete kaw gi mi wax mom man ma ngi wax nosuk fuñu wara tabax juma ak fuñ ko wara tabax ak ko wara yor bu juma amé ba nopi nak ñako wara taxaw lolou benen nos la xeyna lolou mu wax bu fekke ne noddu kat yi kenn fetti wu len fenn lolou la mëna jur rek moy man na am waxtu jot ñu soxla len te duñ len gis waye lolou mo waxon bu nosu amon waqfu am yaadu won na jakka ju ne am waqfu ci wetam ben ñu wut ay magasin wala ñu wut ay kër yo xamne dañu jakk jé ko mom su boba ben yon nga koy def mu meuna yor bopam kura bañ fay fay ak noddu kat yak ni fa nek ñep dañ ci meuna am lu leen meuna teye bañ meuna yor jakk ji lolu japp na ne bu amone man na dimbali ñooñu waye su boba it noddu kat ak ñooñu japp na ne waruñ ko tek rek ci bax ko ñu amé bari na yi jambat mu gude ci bir jakk yi dañoo am ko xamne tan nuñ ko ngir ne da meuna noddu waye nangam mo fi don noddu mo tañu tan lolu du nos bas biñi wax ni moy su boba da nga jël ku meuna noddu jangal ko mu xam ba bok budé ko xamné nangam dan noddi dañ ko jangal way jël nit rek ngir né baxo na noddu lolu japp na né bok na ci li waral yoy mu wax na way man bimu don wax deug deug moy nos bo xamné lay lay ñu tabax jakk fo xamné wuru jëru fatima su nos amon lolu daw
1: jërëjëf ci tontu bobu ki itam néna day laaj ndax nosu gi nga doon waxtaane sank neena ku jugoon bëgg soobu yoon woowu neena wan yoon nga yaakaar ne moo gën a gaaw ci mu jaar ci yoon woowu ngir léppam jiween
0: nosu nag mbirum kilifa la kii yilif mooy nos xëy na kilifa yi ñooy wax ne bëgg nañ xëy na yow li nga man mooy xalaat yow ci am ngir ne jàppale buñ ko waxoon nga dem ci say kilifa yëgal leen ginaaw yoon wi noonu la tëddee kenn ku ne am na kuy sa kilifa ba ñu àgg ci kilifa gu mag yi kenn ku ne mën ngaa gis kilifa ga nga mën a waxal nga wax ak moom gis gis yi nga am ci loon su àggee ci gu mag nag bu joxee ndigal ñëpp ànd ci ndigal doxal jàpp naa ne foofu la nekk waaye du càggee ne kenn rek mooy jóg xëy na yow li nga mën nos sa bopp mën nga ko moom nos sa bopp bu dee ci jaalu jàng xam nga li sëriñ bi santaane nañ ko jàng nga tëng ci sa bopp fex ba mu leer la sëriñ bi li mu doon woote ngi fex ba mu leer la fi mu doon jaarloo nga fex dafa jaar kon mën ngaa nos sa bopp kenn googu waaye su dee nag nos mbooloo mi moom loolu kilifaa koy def yow li nga man mooy lu ñu ca woo nga wuy ji waaye yow jàpp naa ne mënoo ko tàmbali lu dul joxe sa nasiha joxe sa nasiha ba mën nga wu ci ka doon sa kilifa te nga mën ci àgg
1: jërëjëf ci tontu boobu ki itam nee na
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport